ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizogobisa abanenka thulani bo salivukile timoni lakhe nibabuzile basiyonga.